0: ak ay dal yu rafet original marocain mocassé dal turki dal ngay marrakech bu talon ba ci ay lunettes photogre jappina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mourid da nga umre ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali djuga kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté nak djuma ji di ñaari témiri mètre ak djuroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñué ñu dalal jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xarale yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khodous jokkolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jam ak xewal
1: na jaag abdukal qadim musa salah musliman ala muzazil ghula
0: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxle jaxna ci joge mak ake bagas waw jokolel ak magasin touba belel makatal mu karama wa ke serigne mustapha mom serigne abdullah hak makke lepp lu jëm ci serigne cha makka ak yobulu julit bokki jappandina cha barap ba ngi fi ci touba marché akas centre commercial touba ndienne jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne mohammedan makke bokki serigne cha makka yobulu julit bokki semisi aladi abaya jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw mbokk yeen udjaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu adja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk yi jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way kolu arafat kolu serigne abdul khadir bakke yu xonk yi mbokk yi bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurus original waw xetu kurus bo yitte wo mbokk yi jappandina ci magasin touba belal makatal mu karaba wa keur serigne mustapha mom serigne abdullah hak makke mbaxana yi xew ci jamono mbokk kopati lafa turu chara ak xetu bono yep mbokk jokolen ak magasin touba belal makatal mu karama mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokk beuri barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk amnañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porté ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokk yi nga ñew touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amunu ci morom ñu ngi fi ci touba marché wakas centre commercial touba ndienne jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu keur serigne mohammedan mbakee ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokole nak gérant bi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ci yobulu jurit serigne cha makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonol ci yoon wi ñewal magasin touba belal makatal bu karama mbokki lepp lo yitte wo ci serigne cha makka ak yobulu jurit mbokki amuñu ci borom mbokki magasin touba belal makatal bu karama ñu ñaanal serigne mustapha mu serigne abdullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
2: bonjour comment ça va et comment va la santé
3: Hôpital Namatu moni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci sen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay pitch wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Namatu dinañ la ci taxawo ni mu waré muy don nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Namatu dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bëpp jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Namatu yéne ci taxawo su ngeen daggee ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen toppatoo leen ci anam yu mucc ayib.
2: Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé?
4: Pour battre canam.
5: Yo, talibé Serigne Touba bi yo lay waxal, yo soppé bi. Yo mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba. Baye nga né Touba ci canam, mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé, moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw. Ni am tawaki roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam ni wéyel yéne ni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéy Orange Monela Touba ci kanam moy ande yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yag fi lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: mislak mi hadi jay khair man ba wajalila imaskani Touba ba mislak mi hadi jay khair man ba
4: ika pesen
6: mat matna bay ci rew
7: alam ya dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc bu rombe ab dom da ko sukkal
8: de nga walam jaay di wax ni salax bukki bet gunt bant lukki batam
9: nga xi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
7: walam jaay dane jaay ne jom loxo du ko genné
9: ya sa xottiku guddal sa goñ la
7: walam jaay neena jeñu bunt ya ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom walam da wax ne ku fay say bop ray say non
10: walam jaay neena katal guma fekke soxam tuyam duma jaxal
11: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
12: ci bëgg sa mboros baax bala nga tamli sosal woñ bi
13: la barawol nampu boy bajant lu ëpp beugé ci biiru xaban te ke ndegu
14: wala lay ngeena seydu bubbu bo fa la neex sumi sanni
15: tak takal mbop baxalutu mbana
16: lu dé bu na bé xéñ buñ ko soolu
17: Olof Ndiaye neena luy naaw moo neexa sànni.
18: Olof Ndiaye neena suu ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy bee daan ngay ree.
19: Olof de dafay wax bopp budul dégg ndigal nag kenn munu caa def barke.
20: Ndiaye dafa wax ni wuree tàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ.
21: Olof Ndiaye neena ñi mën a ko.
4: Ika PFM.
6: Mat mat na bay ci rew
7: Olof Ndiaye dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc bu rombe ab dom da ko sukkal
8: de nga Olof Ndiaye di wax ni salax bukki bet gunt bant lukki batam
9: nga xi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
7: Olof Ndiaye dane jaay ne jom loxo du ko genné
9: ya sa xottiku guddal sa goñ la
15: Olof Ndiaye neena jeñu bunt ya ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
13: Olof da wax ne ku fay say bop ray say non
10: Olof Ndiaye neena fetal guma fekke soxam tuyam duma jaxal
11: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
12: ci bëgg sa mboros baax bala nga tamli sosal woñ bi
13: la barawol nampu boy bajant lu ëpp beugé ci biiru xaban te ke ndegu
14: Olof Ndiaye neena seydu bubbu bo fa la neex sumi sanni
15: tak takal mbop baxalutu mbana
16: lu dee bu na bee xeeñ buñ ko suulut
17: Olof Ndiaye neena luy naaw moo neexa sànni
18: Olof Ndiaye neena suu ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy bee daan ngay ree
19: Olof de dafay wax bopp budul dégg ndigal nag kenn munu caa def barke
20: Ndiaye dafa wax ni wuree tàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ
21: Olof Ndiaye neena ñi mën a kott amuñu baam
7: Olof Ndiaye neena boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk
21: Olof Ndiaye neena ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw Olof Ndiaye neena fu ñuy feesee dafa jëyu gurum
0: aw di wax ni Olof Ndiaye dafa wax ni ko war ci ñay ba wacc do war te xef ko
1: Olof Ndiaye da wax ni attu gaynde forlu tef
22: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban paaj
1: Olof Ndiaye da wax ni rango ñi ba do la moy sin cerey bur
0: Cheikh Babou Olof Ndiaye dafa wax ni ko dem ba ci all ba mari sa bab tax nga rey ko dama yëne ko suuf
1: wa Olof Ndiaye dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
23: Olof Ndiaye ne la la reg mo jeexalut ak mbana Cheikh Abdoulaye mangi de da lañ wax bukki wiri wiri jaari nday
24: Olof Ndiaye day wax ni ñabu adina uta jarul yanu torbo atam
23: wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro jaxat war ca gëremaalé xamu law
0: wala su ñay neena baag goj ba ko defu ñël bo xolé goj ba baag def ko dibbat
22: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
23: ku yey bu yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kettu yax
1: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
9: ku ñu rafatale jakk fat waxtu waru la
1: walaw dana aduna de bu cere way def nako laalu
0: walaw ngaay dafa wax ni bare ndox mbab
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mbokki talibé ñi ngi leen nuyu bax te di leen ziaré di jité ju neew ak ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khadim sen ralde mu di ko ñaanal di ñaan jabot ci amadou bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam tierno ibrahim mbake khalifa dar muhti nuyu serigne mamour mbake serigne murtada di ziar bu baax serigne tanko mbake mom serigne mahamoudou murtada ma ngi nuyu serigne assane kadio touba ndi ligi soxna ma fatison fi ci keur serigne tanko di nuyu soxna police la fi ci keur serigne murtada mbok yi ñu déssé ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baxu ci and ak seen mbok abdou lahad sallo ñuy bëgg ziar bu jittalé jëw nu keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne pap sar mbay demé na ñu ñu ñëpp ñu jël mbok mi joxe kaddu tay gi assalamu alaykum
25: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: ñu bëtt rek fay woté
25: longal sun mustafa may mbacke omar diop
9: wa ké sun omar ñu ngi lay nuyu baax
25: ñu leen di ziaré walu ci bi yépp ekap di ñaanal fan gudd ak wër sa borom yalla day leena ngeerum sun touba mbolem koy woté ekap goor jigen mag ndaw ma ngi leen di ñaanal ci yalla ci dara ji ndam di mbindé ci baxu sun touba barki gaay yi bax li laq ndërum sun touba la dalé sëñ adama gay bakki ci sëñ bi mu jé xéx sëñ barki té la ñaan sa borom ba yalla julit yépp barki ak quran yalla bu yalla nax sa ñaan gogi ci dal bi sun touba bay lat no ngi ci ay sëñ xalé ci muntaka bashir nan fan gudd ak wër barki sun touba bay lat ni dama bëggono joxe baat bo xamne Olof Ndiaye dafa wax ne yaay saabu ba muy fotel doom ja pëngal ba du jeex waaw yaay saabu ba muy fotel doom ja pëngal ba du jeex mukk wajuru jigen yaay pëngal ba muy fotel doom ja saabu ba muy fotel doom ja pëngal ba du jeex
9: Baxna jerejef jerejef ñu koy sant bu baax suñu Omar Diop mom suñu Moustapha may salam aleikum
26: aleikum salam wa rahmatullah taala wa barakatu cheikh abdou imam bi mi ngi lay ziaré
9: ma ngi lay fay baax imam di nuyu wa touba bu sans yépp
26: ma ngi lay ziaré bu baax baax baax baax di contane yow lol nak ci jambar nga yor ci xawam ku leggi bi waye muñ gi nga amit ci leggi bi ndax serlu na ne leg radio bi nga ni nit wañi radio wañi radio waye day yor deugar bokku bofum rek baye rek mu yoxu te lañ wax kenn duko xam waye dang ko wax ñet ci yoon ba ñen waye du tax mu baye lool nit ak muñ le ak joyen ci mag ni may wax ta su ne yaangi nangu lay jaajeful ba kanaw biñ siyaare sëñ Omar Mamu waaye siyaar baay sa dang mag ni sell ni kedd ni waaye siyaaru suñ jigéen ñi àndal boobu ba léegi
9: yal
26: ne soxna Nogay yag soxna mi ñaan soxna ci mbeng ak soxna binte kasse ñepp rek boy ñu kenn
2: imam ni imam
26: def ci siara nak khalifa daru musti ndax budi garat señ omar mom kenn la waye bari na lumay wax ne lepp ne mam cierno kon kuy siare comme man di doon war nga wallahi war nga siare daru musti budi doon ba dara xewut mam cierno kep la won waaw dafa neex rek put talal loxo waye boba mom rek mo yor fidje njambar bi ak karin bi ak xam xam bi ak doyo ko ko sin tuwa do boba mom rek ko yor ñi ñew ci carte bi waaw mom day wax na deug señ omar waxati na mbir mu reuy nday dem mom dafa doon lo xamantene yermande jum am ci dom ak ñewante jum am ci dom ak fonku jum fonku dom ndey rek ko def sen di ko ndey rek mom moy bop gone day metti mu mako fakk bot di doxal ci guddigi ci le mu jom fa guddigi ko xamantene man na dar mu dadi tekop serum dem gu ci ñaan wala mu dem kër koor ba domam ci jam waye ci dom jangi lu dutu amati jam ko ke nak motax nak domam nit boko bëgge tilimal wala nga bëgg ko waxal dara mom nit ko mëna ko gis waye mom la dom de def mom du ko mëna ko gis ndax bu dom je defé don di jup dom jup wax na waye bu dom je tuddotim dem bu mu yag rek mu am lu ko soppi mu nekk ci leneen ñu diko waxe ndeyam mom du ko mëna du ko nango di ndax ñewon tegg ca nekk ci ndurel ga juroom yent wiar nga am ko gos gosé mucci jëm ci nampal ñaari at koka koko mom rek dom day kenn mënu ko fay ngi bayyi ci gannaaw ndax dafa bari dafa yaatu ngi siar ñepp wa salaamu alaykum wa rahmatullah
2: jerejeuf imam be ci gossas ni ngi lay sant bu baax dem jeli keneen radio IKP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxe wala ngeen ci and seen bokk ab lahat sal tay serigne omar diop mom serigne mustapha may mo jaay kaddu salaamu alaykum
3: ya abdullah
2: ni ngi lay nuyu
3: ngi lay nuyu di la ziar
2: jerejeuf serigne sidi
3: di rafetlu liggey bu baakha baax di nuyu sa equipe redaction bu IKP bi nga andal ci liggey bi di nuyu bepp kelefu go xam ci yaangi tewlo radio bi waaw cheikh abdullah bat bi de seigne omar ñu koy ziaré bat bi de ñew na ci waxtom waye cheikh abdullah manam digënté nday ak dom ak ñaari wajurom manam kenn da ka xajut waaw olof day wax ni manam rëru amul ñak waxtaan rek momo am ndax digënté nday ak domam manam kenn da ci xajut kon nak ku tay dugg wala nga tay wax la nga wax lo xam waaw nga maam nga wax lo xam te xalé bu nekké goné day magal te loko def ci lu bon wala lu bax duko faté kon nit ñi dañuy moytu di dugg ci ay digënté ñaari wajur di leen féwélé wala di jaxaté wala nga gis ni nday ak dom ci domam am li ci dom wala nga dugg ci digg bi nan ko sa nday def li wala sa nday def li wala li yoy yep nako nit ñi moytu digënté ñaari wajur dal mom ku tay wax na nga wax lo xam def lo xam bo tuddé nelaw waaw ndax cheikh abdullah manam aduna manam dom armar sa leen def waaw té manam dundu bu soté ko lene da nga xat digënté ñaar waju dal ci dégg mo am cheikh abdullah la kenn xoj kuy wax waxal lu bax wax ma waxal lu rafet ndax xali dañuy mag ëlëk waaw kon dal cheikh abdullah ñu ngi nuy kilifa yi téwul radio bi yépp di nuy sama gox bi di baxdaat ak daru manan bay dal ci fofu ci xeyra njabotu baykat sam kat ak njabot gi dëkk ci frontière yi cheikh abdullah ñu ngi lay ñaanal yalla na yalla doli ci dëra liggéey bi rafet na jërëjëf
2: jërëjëf ñi ngi lay sante serigne ci fall ci baxdaat de ñu dem jëli keneen 33 976 0909 radio IKP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di wax wala ngeen ci and ak seen bokk ab lahat sal salaamu alaykum
4: wa alaykum salaam
2: ñi ngi lay nuyu bu baax
4: la sal ngay ziar dafa ndéggé fa bu baax xaay sal tu wax wala sa doom baay
2: waaw bismillah yow lañu déggu
4: ngay ziar baax de tem bi am na solo lool waaw nday de mom amul wutaan mom ci doom amul mom ba dum lay xolé mom mom way mo lo ko ngi xolé mom mom ci mom amul wutaan dal mom waaw ko ñak rek xamne mom ñak yaay mom amul wutaan ci doom
5: bëdd bi lay xoolee moom yam moo la koy xoolee. Waaw tam bi am na solo lool sa limitation bu baax di nuyu Papa di nuyu Papa Yambay Béxam Mar di nuyu suñu Mamour Mbacke yaa ngi yàgg fi lool te wér fi mu bëgg man su rajo bi yokk ko lool dem ba may tele ñu ñu jàkkala ñu jàkkala yéen ñu ngi ziar baax ñu ngi teewlu de am solo lool di ziar auditeur yëpp ñu mel ni suñ Cheikh Diar Fall sama baay baax yëpp ñu ngi ziar di njëkk ñu wàcc waay dina ngeen jëf.
9: Ok jërëjëf ñu ngi lay sant Serigne Khadim Sall moom di wote ca Touba ñu jël keneen salaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam.
9: Ñu ngi lay nuyu.
6: Baye Blaise Sall.
9: Ok toog.
6: Yan la yàlla may jàmm.
9: Jërëjëf.
6: Yàlla la makkee makkum lislaam. Barkeel sa liggéey. Mu ne saa bu pëngal bay yaay di fóotale doom du jeex. Pëngal mooy saa bu tuuti maanaam saa boo jëndee saa bu yees. Di ko fóoti ba mu def lu tuuti loolu la wax wax pëngal. Bu dee pëngal ba yaay di fóotale doom du jeex. Mooy vieux yaay nga xool doom kaddu gi defal itam ci moom. Dama ba dafa bëgg wax ne daal la yàq na def doom. Du génne ci la muy yaay bu doom jaar dafa war a jaar. Ndax yaay bëgg na doom bëggal boo xam ne kii saa buy kii rafetlu jaar jëm ci kees jëmal ci doom bi doom bi jaar dafa war a jaar. Bu doom jëmee jaar dafa war a jaar. Fekk mi ngi dund ba ndeyam baat bi dafa la ko ndey bi toxal. Saa bu ko ndeyam toxalee baat bu ñaaw rek. Daa mer waaye niw ci xol ba léegi ne mu ni mu bëgg doomam moom rek ko bëgg doom saa bu waxee yow kaddu gu rafet lay wax kon daal dafa mel ni ci diggante ndey yi ak doom yi dafa bëgg daal doom yi ormaal ndey yi ba saw bi du jeex ndax saa bu doom safaanee ndey saa bu bu jeexutit kat dana ko raax waaye fii mi ngi jaar fa war a jaar saa bu ñu jaar saa bu yëkkatee kaddu bi jëmee ci doom bi pour gu rafet lay doon dégg ngeen fay boo ko nekk. Na doom yi ponk wajur yi wu góor bi ak wu jigéen bi respecté leen topp leen bu baax a baax a baax ndax wajur di bu fekkoon ne mag dana am ndeyeg bàyyi nga xam ne mag mën a topp ndeyeg bàyyi yàlla xam na ko ni ma xamee nii li diggante li war ci diggante doom ak bàyyi ak li war ci diggante doom ak ndey ni ko mag xam bu fekkoon ne gooyal dana ko xam danañ ko topp lu baax a baax a baax maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi rek. Muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen. Kenn woot kenn woote te doo woote wa aboo ñoom commencé naa arrivé jàmm ak lañu ko yàlla boole ak Kiliano.
9: Jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax ñu dem jëli keneen kooku suñ daam toog la guy mbaam lay woote. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
8: Waaleykum salaam suñ Baye Hat.
9: Ñu ngi lay nuyu.
8: Ñu ngi siyaar bu baax ndong si ñoo si yusuf wër ko.
9: Waa kay suur ñu ngi nii waa wër ko ñëpp.
8: Ñoo ngi siyaar bu baax. Wax na dëgg de ndey de xam naa ne saa bu ba mu wërte doom di pëngal ba du jeex. Waa wax dëgg la de. Waaye ndey de ñaari saa bi mu fële doom di jeex ndax te ndey joo gisit bëgg doom loxool lañ def. Koo gisit la muy yéene doomam rafet lay doon lu baax lay doon lu bëri de ñaar. Waaye ñaar li ci bari bari tax ndey di faral di digal doom loo xam ni bu ko defee yàlla dogal lam ci bëgg du ko am. Baayam digal ko la muy def lam ko bëgg du ko am. Ñaari ndey dañuy digal seen doom loo xam ne nii njëriñ tey la. Njëriñ loo xam ni daanaam ñaaram dañ ci def seen bët. Loolu ñaari moo tax suñ toll ñaari bu bàyyi digtalee ndey digtal ñaari doom yu bari ci digtali ndey ya dañuy faral di. Joyal seen i bëgg-bëgg seen i jëf ndax ndey lim lay digal day mel ne togg buñ togg ba mu togg ba mu noppi nga war a dem lekk. Ñaari bàyyi lim lay digal day togg goo xam ni da ngaa war a dem bay ba mu ñor ngay góob ñëw soq def lekk ñooy ñaar nag buñ la digtalee boo seetloo dem nga kii yekk nga joy ñëm foofu. Te ñaaral li la sa ndey yàkkal nga jëm foofu boo ci jëmee mën ngaa lekk léegi waaye mën ngaa toog yi at wala weer xiif fekk yi. Waaye lii la sa bàyyi def xam ne da ngay góob dem defar booy soq defar léppam ñëw ngay doog a lekk. Boo ci jaaree ba ci yaa doole nga jaar ca ba loolu at si
25: man nga cey lek di cey ter bi ci def te du jeex bu xal lolu mo mu fo ndibe ndey fo fo lañu lañu dañu wara wess fi ñuy digel ko dañ fa ak ku bu bëgg sa agale lolu ci bari bari bari ci ndey ay joxe di yow ñu ngi siyar ñi degg ñepp lepp ñi soxal siyar soxal fa ndiyay ñepp ak ñepp ñi degg na jerejeuf sa
9: jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax serigne basirou sou ci wour ko ci nuy wa touba wour ko ñepp salam alaykum
10: ay ko salam
9: ñi ngi lay nuyu
10: yow bla ñi ngi siyar ba ñi ngi siyar ba
9: wa bismillah koku
10: ñi ba bismillah war day waxe wa ay nak mom dafa ni sagu bi yaay di fotere doon do ko sangé ko ngel ba du jeex aw aw ay deug ay deug ay deug aw wayo wa deug ko ngel ba du jeex waye nak ah doom du bo gisé ñi wax lolu mag ñi lan ko wax sa doom du joge rek lu jog rek nga sang ko ci bam set ci wicc bu joge ci Allah ku mu xulol nga ni nga dal ni sang sa doom te ni pengal ba andi xamon sama doom kay xamut lolou def lolou sa doom ku lok soxna am nga di pengal ba tek bu joge ci penki mo andi la xabar nga di pengal ba tek ha pengal bi ndax amna lu ko jitu laaj nañ ba xam da ngay sang lu ko takal ak num def ba tak ndax nday wax nañ ni bu la yeen xaju guddi joxlam soone la naal be bo naam la ci wañi dara bu lu joxem dox naal waye bu la yeen xaju guddi ni la keur gi nangam ak nangam ak nangam ci xewle ñaan yaay ñako yaay dem bu suba wax sa ci man nya lo lañ dan doxé digelum jigen rabbalum saq wañulu ci wu waye bu fekke nga xamni pengal bi mom bang ko yor rek sa doom dawe ñew nga ga dum set nga tekkele xamoo fu mu joge ak mu takke ku tak lañuy foot waye ke ko joge ci mbedd mako xelam ba ak cheb la ko takal ak la doom jotel ba gal ba nga foot laj ko lu takal seen bu mi rekke bu mi dafa dafa jote ak morom je ba morom je dere am ci ngane waye su lu ñu ko takal rek lu tax ba nga foot bu mi ba nga ko fon ne ko lu ko takal ak ko jotel ak mum demé waye bu ñu mu footal lako dama sama sangal la yaram koka daw di fil ak sa doom ngeen ko he sama doom di ful dara te nga mam dal indi sa pengal tek yoyu day waral ciow yu bari nit kum doon muy doon diga jur ak jur jur bala ngay sang ak ngay sang ngay xam liko takal lan la dor ko sang ndom gi nga jur muy tour jur pengal bobu bar na fi tour ni moy bu ga tafrirum di sang ko xam lako takal la yokku ak xira ko takay nga andi sa pengal tek sang ko set nga tes ko fe la la yo la ko takal ak kam jotel pengal bobu ni ko yor bari na pengal bobu fofu mu ne barna lu barna lu mu ki ndax sang ki ngay sang da tak ki ngay sang dafa am lu ko laal dafa am lu bak ci yaram bi wala lo bu fekke lu mu la defal la lu bax la lokoy tagge da fi ne barni ci keur yo xam ci ni diko yingal diko keur ci yingal moy da ngay am ay goro sen ndey ni ci bir keur ga rek deeng nga ku jete ke bu sa bu xale bu goor ba defé la ka neex kum songal ngene ko eh dama tok sama dom mo def indi sama dom nangam nangam tayit domi jambour nga dajale ci keur ga ay domi jambour yo xam ni sen ndey sen perngal nga jep ñu bokku ci sen keur andil la ay dom yo xam ci ñi yey tam da nga war gën ci sa pengal balam ko gën ba sang sa doom ba ngay xam xam sa doom li def jarna jarna faas wala jërta faas kenn ku ne xam nga pengal waye nak di nga ko bone di jëge fi dem jangi fe bone jëge fi dem sey fe bone jëge fi dem liggey fe kam fay fekk nak ni jité len di seen di seen seen day mu yor pengalam da jité ñoña bu mu yor pengal ba rek diko sang ñoña ko di sax diko sang melum ko fekk ni ci dess bu ñëwé nitum day newar am ñeen sangal lol baax na ñi ngi lan ko wax ma ngi lan ko wax mo tax ñaar pengal bu du jeex ay pengal bi ñi ngi sang war na koy xam salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: jerejef ñi ngi sant mbokk mom doon wote legi ñu jeli kenen 33 976 09 09 radio ikam fim kaddu gi bayiko fi ci ndam soxna ma uy mbacke de ndey mom cheikh mamadou moutoula mbacke mi ngi fi ci bassin seigne mourtoula ñu koy nuyu baax di nuyu soxna mam bu sa mbacke tamba mom laaji fallu mi ngi ci touba sura assalamu alaykum
11: assalamu alaykum wa rahmatullah
9: alaykum salam wa rahmatullah
11: cheikh lat
9: ñi ngi lay nuyu
11: samba tal de tondo ma cheikh alaykum
9: jere jef ana wa touba beto
11: nuyu cheikh sunni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna niñ bokal ligéy bismillah lat ñi ngi tek ci arab ta loxo ak bay cheikh geyri jaar ñom ñepp rek lat kaddu go am solo ñew na ndax tabu nday ci dom perngal ba du jeex lu wër la seen lat ndax yermande ji yaay am ci dom ceblat bu dom mu meuna mel rek yaay dana nanguni moko jox seen lat bu defone ba nek ci seun ba di jël ay sagar ak lu meuna def rek yaay mom bu ñëwé rek dana pompe dana nax naxal jafé jafé bu dom meuna am rek seen lat bu yaay ñëwé mom day melni rek bir mi mom dal day metti mom kon baat bi dafa am solo ndax peurngal moy luñu foté ba mënatu la foot ma touti lay doon peurngal day touti ci blat waya bo gisé du jax ci ci mom moy lolu kon dom ci blat warna fonku yaay warna ko jox waccu wayam warna ko jox akam ndax lu mëna xew rek yaay mom amul koutar yaay amul koutar man nga am bay mom bay ñepp la waye yaay mom yaay kenn rek la kon ci blat ñi nga xamni fonku nañ seeni kilifa baat bi non nañ ci contane waye ñi fonku seen kilifa nañ dello seen xel xamni yaay du morom yaay dañ ko wara jox cër dañ ko wara jox waccu way ndax limu ci yeenem ag ci doom seen blat amul kenn ku ci yeenem ag baat bi nak du ciagenu da ngay bayyi sa doom rek lu ko neex def dedet waye baat bi nu doom meuna mel rek yaay mom dana ko nango yaayo nu doom meuna mel bu baxé yaay dana ko yaayo waye su boné yaay dana ko yaayo waye bu amé ay nat wala ay jafé jafé ba ñepp daw ko yaay mom dana ko yaayo kon yaay moy yaay rek motax ñu ni sabu doom ba sabu perngalu ak du jeex perngalu yaay du jeex doom lolu la lolu tax mag ñi daan ko wax boné ko xam da daan am jafé jafé yu metti ci la ah yaay ji de mom day sam no ah mi mom ni rek la mëna def lu ko mëna dal rek yaay mom dana yaayo kon dal ñu fonku seen yaay ci plat ñi ngi leen jaajeufal waye ñu fonku seen yaay lu neex def lu neex wax ci plat nañ delo seen xel seen dinaa yaay dem mom du morom de
9: jerejeuf ñi ngi lay sant serigne samba tal ci touba betu ñu dem jeli keneen radio ikab fm salam alaykum
12: salam
9: ok ñi ngi lay nuyu
12: Sono Fatou Mbeng Touba Guy Ziar
9: jerejeuf Sono Fatou Mbeng ma ngi nuyu wa Touba Guy Ziar
12: ñoo ngi nuyu Ziar Blad Ziar lu bad Ziar Serigne Samba Tall mo ngi genn
9: jerejeuf Mbeng
12: di yaay jëfël sun Omar Diop baat bi amna solo lool di ziaré wa Guy Ziar ñepp di ziaré wa Sono Fatou ma jaay ci daaray setto Serigne Cheikh Mbeng ma ngi ziar ñepp di bal wax ñepp di bal wax ñepp Ziar Blad fofu Samba Tall baye rek ci lay jëlé ndax sabu ba yaay bi sangé dom perngal ba du jeex dé ndax dom bu baxé ñepp nañ suñu dom bi waye bu amé sik domi ndayam kété la mo tax dom wara dimbali yaayam lu bare dom da wara dimbali yaayam ndax ñaar buñ bokké ndax te bu xajamé ñu jiñ ko kenn ki bu jog na meexu ndax do dégg liggéey bay liggéey ndéer ngay di ndax dom bu baxé duñ na bayam dañ na ndayam ko liggéey te fekk na yoy yalla mom moy défar moy djubal moy baxal da nga sababu na waye sun borom moy defa waye boy doye sa dom tamit diko jëmele ci topal sa baye yow may ndeyam di wit ak mom di waxtan ak mom dana am ngeureumal ndey am ngeureumal baye li bon moy sa baye dina bañ lol benn jigen du ko wax domam may xol rek la nga xamne dina yermande baye ndax baye ñepp waye dom mom perngal ba ko yaay di sangé du jeex mukk sik su na nit man nako gis ci dom wax ko bam def yaayam waye nga diko wut ak mom nak diko wax lo xamne dana ko jëriñ ci dana ko jëriñ fenen fu mu nekk ci ay naw leen waye doomi tam du nekk dara nga diko ci yengal rek bayiko ci biir deedit loko bëgg dé ko wañu ko tek ci yoon ndax bu baxé bax ak ñepp su bonay yow do nga ya koy yété ndax xoram ta kafa yété kon nak yalla ñu yalla jappalé ba déggu suñu doom ñepp déggu suñu doom té doomi ta tek leen ci aw yoon rek xamna yalla moy def ndax ñak yaay du ñak fayda am yaay du am fulla ndax ña dem ragal yobbu leen ñi ñi fi tok ñu ma bayiwuñu kon ki ñak yaay nga nekk ak mom nang ko def ne doom jo xamne la nga man ci mom nang ko def lepp xeyna lepp mu lu ko doom mom bëd bañ koy xol do ko xol kenn waye nang ko xol ba xolam du tang ci ma ngi siyar ñepp di balu ak ñepp di balax ni soxna mi ñang mang koy siyar ko nga bi da café ñu amul jom mom mang koy siyar lu bari jom diko ñaanal jam diko ñaanal jiddu yepp yalla na sa borom boole jam ci barke sayyidina muhammad
2: jereyo
12: dugg ci tabax ci jam genn ci jam ci barke salat
2: jerejeuf soxna fatou mbeng don wote ci touba guy ziar ba lañu jëlat keneen fatali wat len baat biñu ñi dor dab señu omar diop mako joxe li la wax señu omar diop mom mako joxe li la wax
13: yaay saabu bamuy fotel doom ja pengal balu jeex yaay saabu bamuy fotel doom ja pengal balu jeex mu
2: okay kokku moy señu omar diop mom mo joxe kaddu gi kon madame jeli kenen 33 966 0909 radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam ñi ngi nuyu bax serigne abdullah hat mbake mom serigne soyeb ci touba madiane ak serigne mustapha mbake mom serigne abdullah ci touba dar minam salam alaykum
14: wa rahmatullah
2: wa alaykum salam
14: abdullah ma ngi lay nuyu bu bax cheikh kan dongo taif
2: ñi ngi lay fay bax ma cheikh kan ni watu taif
14: alhamdullilah no ngi di ziaré bu bax da ngi ziaré señ Omar Diop mom señ Samay no ngi ziaré bu baxa bax ci ci la dégg nañu baat bi baat la bo xamné mi ngi jëm ci digënté wayjuri ak doom yi ak seykat yi fofu la ko jëmele man ak ya nga xamné dañ leen ko fagul ak ya nga xamné dañ leen ko yaré ño war ko magge bo legge ñom itam ngir war ko dundé ci seen aduna ngir mu rataxal seenu der ñongal seenu dundu rafetal ko muccel len ci lepp luñu wara mucc te defal len ay jikko yo xamne da tax ñu bokku ca salihat yo bu re jigeena bokku ca salihina yo buñ dew goor te lola moy lim wax ci baat bi ne yaay faabu ba muy fotale dom ja perngal ba du jeex xamna cheikh bla perngal yi mom duñ jeex waye yaakar na nak amna perngal yo xamne mom buñ jeex dit amna ño xamne seeni perngal da rir xam nga yaay saabu bi muy fotale dom yaay dana fotal dom ja ba weer lu jitu dom joy juddu nga xamne bu dom da juddo da fay fekk pot muñu weer nga xamne weeri sol rek lay def pot moma nak potum jikko lay don ay potum ngor lay don potum muñ lay don potum ñaka yeru ndabul fay la waye potum liggeyal borom kërëm te yalla rek tax la duko santaf ci dara lumuy def yalla tax mo diko def xamne sey jaamu yalla la mo diko def di muñal borom kërëm baru def lo xamne bo liggé bu ca dom juddo dañ ko meuna net li lo xamne bu deme fi karam mbolo ay moromam dox ñu ne ko yow kat lolu woro ko wax nak barki dembu kat yow ko dem ko fekki wul waye bo laaje mag ni xamnañ ne sa yaay ni la nekkon masna def nangam tek na yaay ji fotal nako lolu bu yagg lolé nak ab saabu la bo xamne waxtu wu dom ji juddo ba mag ay jikko lay don yu nek ci mom don jikko yi muñ ba fum sey man fa tok te sey fa ngir yalla du fa sey ngir entre don ab muñ kat bo xamne lu diine geureumut du ko daxa jaay ngoram du tax mukk mu def lo xamne jekul ci ab deram ci ku ñaari gor jur
2: ci yalla
14: bëgg aduna du tax mukk goor santas ko ba jot ci mom te fekk du borom kërëm te loolu
7: am li tax mo wax leena amna ño xamne ci di feurngal reer lolu mi ngi am legui ci xam la fiñ tol ni janta ngi fenké ci soowu leg leg di toye ci penku té lolu liko waral moy ñeeseeni maam amon luñuy jombu nga xamne kuko tuddu tuddu sa maam wala nangam lele nga ci ko def ko ne weng wo xamne kuko xol da nga nan janam sa gele ki di xal sun diw ñu ne akay lola jaaxal la lola seeni maam fotal non waye perngal ba nga xamanteni bi sa buñu dese telu tak war ko jël fotal ko ci lola leen reer ñom dañu topatuul perngal ba ndax tak tak du fi jog waye rek sa bu nekk da la sa sa bu lo gis mo bëgg tak nga foot perngal bobu nak nga koy foté boko lambe daj ko man day sa maam mamam mamam jëko jur bayam tay bok na riko mësu ño doon mukk ño xamanteni bi dara jël alali jaamu mësu ño doon mukk ño xamne dañ moy yalla ci naka sa du noora mësu ñoo doon ñoo xamanteni bi dañ nekk ci lenn leen diine gëreum nga xol sa bop xam yaay kan boko defé rek lepp luum la wara indil ak luum la mëna jural ci koom aduna te gakk bobé di ci am rek nga bayiko boko defé rek yalla fay loolu waye nak loolu da melni ci xablat da melni pergel yi mom duñ jeex waye da melni amna ño xamne seeni pergel ngi reer yalla buñ ta bok
15: la ilaha illallah
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
15: jerejeuf ñi ngi lay sant bax serigne cheikh kan donc ci touba taif di nuyu wa touba taif yeb bay morgue yow ka auditeur ñi ngi koy nuyu bax bay ma ndjay ndjay mu ñu yoon bay sa trop di ndodi assalamu alaykum ah bismillah
16: amin ciar bax
15: ok serigne cheikh jaar bax
16: waaw mu ciar bax bax ciar kan demu agal na lepp dal ak am koy ciar bax diko ñaanal bu bax ciar bu lolu and ak bu geur ya ñu jabo tu bar gel yepp ya di ba tak pare na yepp bok gel yepp no ci yar sa ba ci yepp mu lam gel mu fat am ni ci yar sa day day moy ci xamni mom ci la lepp nek waye ko ne ci tay ko xam ndax ci dol di tay day pour ñaanal la ci amul yobul ci dol li ñuy wax na ci yepp ba taxa ba sa xolob yaay set ba ci jox ko sa ñaaral loxo da ko ñaanal da yaay xolob set ci ni ñaanal insha allah ci yoon wowe mom do ca lor mukk waye nak wonay dess nañu xam nday ni mel ndax dañu wax ni nday mom mo lay mussel ci lepp lo xam ci yaang ci bëgg lor waye bay mo lay jox barke bi barke bi baye ko yo ndaye ko yo
15: jereyef
16: dal mom ndey ci mom mom mom man ci gatt lu bari barke bet bay man ci yenn lu bari fekke mer lo wo
15: jereyef
16: kon nak nañ ko waji bi bu baakha baakha baakha baakha ah am so ben xat bi sala fal ni ngi dëkk ci serñan sa bu wax pour dé wax né seen sak ngeureumal wajib yi rawatina rawatina wajib yi jigen mom day musse ci dali mukk wala muy dem fenn ci kanam yaayam nako ñaanal waaw da bu deme lu ci kanam yaayam lu ko wéne waye nak yalla dibul nako ci nak ba am ben fat ma bëgg na ñu bare bare xamni nday mom nday mom dañ ko dañ ko fokk no nga siyaré sax non dem kan ak saxna awti ba ak xona nday genn ñoo ñet non siyaré baax baax ak maam jaar baax
15: jerejeuf serigne cheikh jarafal di wote ci touba musobe ñi ni ba touba tane maam cheikh yepp itam ñom serigne masser diop ño fa ne ñu jël koku assalamu alaykum
17: wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci abdullah magi di ñu te di la ñaanu jam
15: ñi ngi lay fay bax bari di fay wa daru khudus touba yepp
17: ña borom xel yu sel yi fi jaar yepp yaare ñ lamp jenn la ñaan sama kay ci touba di li ay ciar wax sonu am sa tamba ceb lat magna bañuy bax gom dañ ko daan fagor lu bare bare
15: te
17: boy jur yi ñoko daan fag boy jur nak te yoy jamono buñ koy wax la ci ëpp ndey la ndax ndey moy takko ak dom bi mu xamagul ko bi mu ñu xam waye bu fekkenti na yow da nga yor sa dom te di ëpp ci fagu yi nga koy fagu ga dox digënté mak bayam xamne yow ñaadum kep bu ko yoree do nangu bayam def ko dang koy daldi ber
18: diko ko fofal bo ba ngay nangu ñaar 2000 ba ci jamono ji nga xamanteni ñi ci bar legi ñi genn di dem bitim rew ko ci xass genn dem bitim rew doto nangu sa do wax ak sa bay nga xamne mom rek ngay waxantel lamuy am ak lamuy xam lepp yow la koy wax yoja dom bi pour ngeulam reer ni wa ma la wax lolu kay
19: bari
18: seeni dom fofu lay tambale di yapp
19: seigne mahamoudou bari
18: aduna
19: bari
18: lo ci mana am ci aduna dak
19: ah dama ne jigen ñoo ñi da xam nañ ko de
18: retour bi de mom di gañé wax
19: ñu kon waxal wa kon ke nopi na wa
18: nga xamne manam lamuy am ak lamuy xam lepp yow mbey ji rek ngay waxantel bay lu mu bokk kisna ko xamne ki kero boka doomam woyé ci portable lu leem wuyu nako waye def nako so ma wote te portable jamut mangi portable bo mu ci munatu la wo so ma wote waxu lu bon
19: ne
18: ko man may sa bay man ma fexé ba nga tukki may sa kilifa bo fi nekkone may sa kilifa lutax nga di ma woyé fenen ta bañ ma wo ci son portable bi ma
19: na yombal
18: wax ko ci lam ko bëgg wax lepp
19: ala ko goxal
18: na tay ño xamni seeni pour nga reer na seen day xoj wa wallahi la xeb ko xamni ki tay yow manam ah man gis na keur go xamni gi dama fa dem te ñaarelu dem ba dara waru lu ko lu setlu dam luma fa don setlu ji rek borom keur gi su xasse ba wacc mu ngi lu wara ma diwam benn doom yu jigen ma ngi len ñeneen ak ñeneen waye dama setlu na sa bo xamanteni bi yalla dogal na ah suñ baangi santane dara sona ci du ko def lo jenn doom te mu ngi ay doom yu jigen yu bari waye dama ngi bari jël dox na may sa baye jël laaj bi yut sa baye wuñu sa baye ah yoy def ko tay taxan la kilifu gu toll ne borom keur manam am ci yow soxla wolo mu na dem wuy jugo mono dem xaru santanem mono dem doxé ab yurnel nam xana sa doom nga yel sa doom moy sey melne buju yoyu lañu wara bayyi pour ngeul yu bari gi reer yu waxan yi seeni ndey koy wacc nañu gor gorlu ci njabot gi pour ngeul bi nga xamanteni bi mom doom ndey ji da koy fotale doom bi man na baña reer ndax loolu suñu ci wax dañ koy téla fagu de dañ koy fagu baye mayal sa may ndox sa baye yutul añ bi sa baye neena nga dem defina dom ji seyut yow mi ndem nga xamne yow ya ko jur yowey sey bo beugé bu ëllëgé ji diko su ko la ramal mom yow ya la ci aju lepp ya koy def baye koko dem ko sellu ci fann yu bax yoy du sant len mu doom nang ko demal defal ko sa baye lu mu meuna doon mom moy jog defal ko bopp
19: da son
18: lolu tabu la bo xamanteni bi di yam mok
19: da sonno rek
18: ma ngi siyar man ma ngi xeli sel
19: nepp ko yoneen ba bari motax
18: nitu fi nepp salamu alaykum wa rahmatullah
19: alhamdulillah mu am retour degul lima wax ma ngi sante ba bay mohamadou beuri di nuyuwale serigne mohamadou maron te boustan serigne modawi mbake khalifa dar rahman ma ngi koy nuyu serigne sadia mbake mu serigne murtada salamu alaykum
20: wa alaykum salam wa rahmatullah
19: ñi ngi lay nuyu ndjay
20: da ñu ngi lay sal
19: di nuyu serigne lampu jenn mom serigne nar jenn
20: ak sa ñaanam yu yag lool mom serigne lampu jenn
19: wax
20: baax ta fonku émission bi lool fonku dooma adama
19: lool
20: ñu lay jox na ci ñu serigne mam mor wala serigne asman de ñep rek Touba Ndiane gep wa serigne badar ñu lay nuyu
19: ah siyaré ma leen ñum ñep
20: ah do jox ni roop serigne amadou bari mom genn legi do ñu wolé rek wala fati mbeng rek wala mati mbeng seen bla debat bo lu am solo la ndax li tam am solo moy jigen mom man ta fexé fexé ba xam bonu do les ko meuna duram les ko meuna ki nang koy setal diko mewal diko mewal kon nak mom mi nga xamni saabu bu mu yor diko fotal do mom bu fekkon mu defo ko me maw toj penj itam du ko nangu mukk du nangu mukk ni mom mi rek ci lay dekk mi rek ci lay ta mo la gëna xam ci gom gëna xam ni mi def gëna xam ni mu ne waye du nungu ko gakkal mukk ba du lay tukki buñ ko yobbu dungu ci nitam bok mu rek fakk diko bomba sax
19: ci yalla
20: kon na nga xam ni mom jigen mom la ko baxoon rek neena jigen yatti yi mom du ko xam yatti ñatt neema yu mo
19: yana ngeen
20: neena do xam ba du xam wali borom kërëm du xam bax wu jëm du xam bonum doom
0: ci
20: ñett yoy mom yeen du ko xam mu ba wali borom kërëm bax wu jëm bonum doom jigen du ko xam wala ko natal lu mu xam ko kon nak doom mom lu mel rek ndem xam na ko bu de bu ñëwé lu mu indi ngeen ko aw goore way da jëlé wu fu ko jup na nga xamné dang koy bëgg foot way do ko mëna footal ndax bo ndab ma ñëwé da nga xamné sa bu sétalu ko lu mat de watu la boko jëlé li bu mu amati bu ëlëgé bu dé goone ko ndax paré bu ki dara né ko bo ëlëgé bu ko fi indi way goone lu mu for ñeen bokk lek bu yagge rek lu mu fap bu ñëw ngeen bokk lek
0: waaw
20: ah ween mom bu fa dé nga jël juroom yi ñu jël juroom bo ëlëgé bu mu fawé jooni bu ñëw ngeen bokk jooni ba
0: ñi sacc ma bu ndaw
20: mom ngay mom sacc ak denc lay doon sacc bu koy denc
0: ci yalla
20: kon nak mom kone mom lu mu for rek né ko tégal fofu ba borom feñ wala wala bu feñ nga saraxal ko borom waye boko lek yow for di lek waaw moy indi fab yi fi jambur
0: wala
20: sa ñu bokk yi nek ci kadior nak ñeké ñom dañuy dégg radio ñu ko wax sel jeng ci fokk ba ko ñom dañuy dégg radio bi duñu dem ko ci tuddi ñu
0: ñuñ ma leen bu baax
20: néna fu ñu dem lañ ko wax duñ mom fuñ toll ñu ko ak papa jeng ja sa
0: ak sa
20: ak jagam bo jerejeuf
0: jerejeuf jerejeuf ñi ngi lay sante bay ma ñay ñay xamna bu mutti nak ci mom lañuy jaxale li nga xamne moy jotay bi di sante ñi nga xamne ñom jot nañ fe jaar kenn ku ci nekk rek doore ko ci Seigne Omar Diop mi nga xamne mo mujj mo ñeuk dugg joxe kaddu gi jaxale ko ci mom mi nga xamne mo mujj genn di bayma ñay ñay wa ka Seigne Badara Diane yit ma ngi leen di nuyu Seigne Lampe ñen ma mom Seigne Nar ak ñi nga xamne ño nekk ci Touba ñum ñep xamna wa ka Seigne Badara bu ndeme ba wess julli gi mo war naena setti ah mo jamu ne julli gi mom lima ci waxon daw la ci wax rek wer to si mom ba xasse ba feñ duma ci wo genn kilifa telephone yo di yok ci leen nit ñi di sonal kon lool motax way bu ñëwé ba nga xamné ju ligi wess na nak inshallah rabbi mom yoon la wa ko Seigne Badara Diane ñi ngi leen di nuyu bu baax ak exemple ñen ñum ñëpp ñi ngi leen di sante bu baax xana di wax tout rek ci baat bi ñi nga xamanteni ne mom la ko ñi fi duggu ñëpp waxe rek te moy lo xamné kenn mënu ci yok mbang di ci wañi ku ko jëm itam dañ ko dem ko tele ndax ñi duggu ñëpp rek lañu wax leen rek la muy fonk gi nga xamné way jur fonk nako doom lol mom kenn natabletuko ne wayjur wu jigen mom dafa fonk dom waye dom ji ndax mom itam liko war mi ngoy def ci wayjurum wu jigen ak wayjurum wu gor ndax tay ji kenn ku ci nek bo deme ba am li nga am mba nga xam li nga xam mba nga man li nga man kenn mu ci genné sa wayjur wu gor ak sa wayjur wu jigen ndax daj nañ ci yow lo xamné jamono biñ koy daj ci yow day keneen kudul ñom jëm ko wona daj ci yow kon tay bo demé ba am li nga bëgg mbang japp né jéku nga adina ba am benn ciir bo xamné wala benn bëtt bo xamné yang koy xolal sa ñaari wajur benn ci ñom rek muy bëttab doyé di na nga xamné yow saytane duguna la waaw dañ naka fonk wajur nak mi ngi doore ci nga nek bo neku ndaw bo amé lén loy wat neku dëgg rek li ngay ñëk waté moy ak may ñak wajurum bu jigen mom lu lay ñëk waté rek mu leer la nañ ni ki mom respect wut ay wayjurum yu ñaaw yi nga waxante ak sa morom ci seeni wayjur ñukoy dello ci sa wayjur kon respect wo sa wayjur wo fofu nak fi ngay jaar nak jom ji ngi koy gën di manki diko gën di ñak diko gën di ñak ba bo nekké mak bi yirma ni ak jom ji day dal di dem bayyi la fa
20: ikapesen
0: tayit yenn ci wayjur yu jigeen yi buñu bëgge seen dom am ci ñom yirma ni nañuy takko ak mom ci bimu nekké goni ñu xam limi daj limi sonne ci ñom bëgg gi mu am ci ñom waye ku ci bayiwul bo amé sa doom sanni ko bu magge tam bu la yalla dimbali wu deug deug yërmëne ji mo wara am ci yow du ko am ndax minu la xamu la bu baax kon li sa doom ji def ci yow yang koy wajal ci bimu nekké ndaw nga diko yar diko jagge diko dimbali di and ak mom ci lu ko neex tammi yoon lu ko neexut wala lu koy lor nga fexé diko ko fegal yoy nonu ci lay dem ba yermane joju day wuy ba nimi mi nekké mak waye bu juré sa dom rek saniko amu ci mom soxla sa yonékul ci mom lum def mom la concerné yoy dina wañi yermane dom ci nday kon yeen ñi nga xamné yeena tollu ci yor dom na ngeen bayyi xel bu baaxa baax ni
19: li ngay lebal sa dom tay bo legi mom la lay fay wayjur nak ñepp ko am wayjur wu jigen ñepp ko am mo xam mu nekk fi mo xam neeku fi waye ku nekk am nako kon nak yow mi nga xamne ya ngeek sa wayjur wu jigen donte da nga am juroom ñaar fukki at jappal ne xale bu ndaw nga ci sa wayjur wu jigen wo

dara dara loko ci soppi lamu te yow bu fekkon da ngay ñenti soxna sax kenn ku ci nek danaka at mu dugg dang koy yéssal ak ñeegam lal yek yépp donte lal bu nek 900 000 wala 1 million lay jaar dang ko sansel waye sa bay lal bam daan teub 1900 nangam ba tay ci lal bobu lay teud vendeur bang ko defal da koy upp bu bakani day fat xam nga loolu tam boone fonk nga sa bayit yow ya ko japp way ni koy gis xam nañu fonko ko ndax fiñ ko tek waron nako wessu bu yagg waye am sa bay rek defal sa keur dul ko ci pantre ba waaw diko jox muy lek ak jox muy nan jox muy lek ak jox muy nan se way jur jotta ndamo ñeppay jox seen wajur ñu lek leen jox ñuy nan waye loko gëna tal rek fa nga rawé sa morom amna ño xamne seen wajur bu jigen lañ nekkal ci kër gi waye danaka nañu xonté xarma lañu xonté wajur bu jigen wi amuñu ci mom soxla yenn soxla yi xamuñu lu mu wara lek lu mu guta lek lu mu ta lek lu mu man ak lu mu mu xam jëm ci xam dara neegam ba bo fa duggé mom seen wajur bu jigen wo wa neegam ba mo gëna delu gëna ci neegi ci kër ga mo ne mom day bimu ci tollé dawul baye mukk ñi ngay and nga gën ci delu ginaaw wa légui lan motax bi nga maggé té nga diko sétam bokk ci ñi gëna delu ginaaw da nga faté né yow mi fi sa wajur wi toll yag fi ngay toll waye fi nga toll itam sa doom yi ëlëk dañ fi toll ndax bu boba buñ la défé ni nga défon sa wajur ndax bobu dañ la bëggal lool dang ko war di baye xel di ci xalaat bu baax nit ki lepp loy leblé ta bañ ñu fay la ko rek jurum ci ëppal loy leblé ta bañ ñu fay la ko jurum di ci ëppal way amna ño xamni tay ji bo démé rek da nga gis na len seen doom béralé ben nepp nek fi seen lal yi ba fu duggé seen matériel ba fu duggé da nga xamné ñi mom ciir bañ wara jox seen way juru goor deug deug jox ñuko ko ciir ciir bañ wara jox seen way juru jigéen yi tam jox ñuko ko yenn ci way juru goor yi liñ ñak ci seen doom te jaaré ko ci seen yaay ñaaré ci ñom dongu la ndax da ngay am sa doom ak say soxna ñu nek ay ndaw ñi da ci yow lu ne ba xey yalla ubbi len buntu mo xam fuñu mëna nek ci adne bi tay am teranga waye say yeneen yi morom ñoy dik na la da nga wara wutal sa soxna si rak da nga ko wara wutal xale bu ndaw ndax mak xale bu ndaw mom la mëna nekkal moko mëna topoto ci lek mak nana mo la wara defra ba nga nek goné gis nga ak magal du nekkal ndaw legi nak bu ko defé lum lay yonne rek nga dem diko neexale xale yu jigen yi nga xamne gëmuñu lu bari legi nak gis nga lolé moy waral ñom seen yaay yi ñaare di def ay pexé ngir nga bané jokko seen baay yoyé seen baay yoyé waye nak du baay yépp yoy itam dafa jara baye xel ndax yeen saay nit ñi ñolay xelal xel mo xamanteni boko topé rek mu tassa kër nit ñi ñolay xelal xel yo xamné boko topé tay tassa kër tay ñal koy xelal amuñu fitam def ko waye yow lañ koy def lo kon loolu tam de ko baye xel am juroom ñett fukki at wala nga am juroom ñaar fukki at ak juroom ñett ñaala da ngay wut ab elef xale bu ndaw ngay wut comme legui yalla def na teranga ci ñew ne jangi am alal ji nga jël sa xaalisu doom yi nga xamne sa aw mo li juroom la sa ñaara la jël leen tegal ko xamne ci seen kanam day saaf suuf dij leen ci ñoom yi duñ ko nangu kon yoy itam dafa bara dafa wara baye xel te sun aada yi da ci bari lool lu yu melni nak bu amé nak lenn lu ci nekk nit ki da cey jangé mo xam ki yor kër gi la mo xam soxna sa la mo xam dom ja la fonk sa wajur nak nim wara xalé bu goor bi la wara xalé bu jigen bi waye nit ñu bay dañu japp ne goor mom day fété wo yaayam rek jigen dem fété wo bayam ndax ñom ñaar ñepp ño bokk yam ci yow waye wajur bu jigen nak dafa gëna forati waye amul kenn ko xamanteni rek war nga ko xañ ciir bi mu am ci yow kon ku bëgg bo liggé bo tollé ci yenn as yi sa njabot tek la fuñ tegul ñeneen ñi yow bi nga fi tollé da nga jël say wajur tek leen fo xamanteni né déggo fa ñeneen ña lool may waral bu liggé li nga leen labat ak say njabot fay la ko am nañu xamné ni ñu melni luñu leen fay la rek luñu leen fay la bu dé lu baax la nañ japp né dañ leen ko fay bu dé lu ñaawit nañ japp né dañ leen ko fay rek ndax yow it mëno nekk lamana ba nga nekké ndaw amo kilif respect wo kenn joxo kenn ciir nek mak ti ko yotu ci nit ñi duñ la joxo ciir gis nga yalla du joom du jaawale du fatte dara la nga don def demb ak barki demb da la koy dencal bo legge bo nekke mak mo lu ko becc nga nan luma def yalla la nga def yalla yow xamoko waye yalla mi ko def xamnako ndax mom du fatte ba nga nekke sa ndaw dang ko nekke won numu la nexe
baye dula def lo nga def yaay dula treng.

0: ëppé nga bayyi
1: leg leg nga gis ko xamne day sagna ay wajurum dem ci keneen diko magal ko joxup jeur xam nga gatt xel deug deug fofu la yam yow gis nga sa wajur wi nga sanni ne bari na loy wuti da fa ngay wuti mënu ko fa amé ci mom mi ko ko mëna amé waye yow xamoko ta ko ngay wuti dula ko xamal ndax bula ko xamalé ngoc ko fa kon lo mëna am itam fonkal wajur wi sa wajur wi dang koy fonku lele nga nek fo xamne yang fay guddi yalla te dalay leer nañ ne yalla neeku fa te sa wajur wi ngay sagane ni ni bo amon ngeureumam même mom dum doy di bo amé ngeureum nak yalla geureum la bari na foy suk di fa ram di fa wut ngeureumal yalla te fekk yalla du mo yuna fofu bu yag te yegoko kon wajur yi jigen nañ len fonku di fonku wajur yi goor yi buñ la geureume fo dem man fa nek ko gis mana andak mom waye buñ la xarabay fo jëm itam yaay nek seen surga nek ci seen ganaw rek da fa am ño xane ba bañu faatu dañuy topé rek kenn du len dopp ndax dañu jëfut luñu len di topé di nit ki da ngay fonku say wajur nit ki da ngay fonku say kilifa nit day ami kilifa di ko gis nak amna kilifa waye xana kay mu jël kilifam doy loko wul ko def ko muy kilifa ta baña jël setan def ko muy sa kilifa waye ko gis ko nek amna kula yalla bind nga war ko top kon yeen ñi nga xamne da ngeen fe bayyi seen wajur wu goor muy daj lu ne di kurtu kurti ba ngeen bayyi fi seen wajur wu jigen muy daj lu ne ngeen ne ci leneen defenal da ngeen nek yalla nga ca yeen ngi nax seen bop te kenn du leen ko wax ndax nit ñi legi bëggu ñoo deg deug da ngeen leen di wax rek la leen neex ngi leen di wax rek lo xamne da leen di tax jaayu te gis nga bo demee ba mëneeto nit ñepp dañu lay sétan da ngay dal di delu wat fa nga jugge woon muy sey wajur ñaata nit nga gis ño xamantene buñ tolla ci seen digg doole dañoo won gannaaw seen wajuru goor won gannaaw seen wajuru jigeen ak fuñu mëna nek ak luñu mëna nek nak mo xam ñu japp rek safan la mo xam ñu japp na lu bax la luñu mëna nek buñ démé ba mënutuñ lolé fañ nekkon duñ ko fu wut dañ leen di ginaawal na lé bu ko défé nak ñom ci seen bop da leen di leer nañ né seen adina mom rombo na reccu nañ waye reccu day fekk jëf yoss na bu yag yag laqo sa ngeureumal nday laqo sa ngeureumal bay te li nga doon yootu jotto ja te mënoto dabu sey wayjur la nga leen warona defal mënoto ko dabu gis nga gis wayjur dafa jafé so gis sey wayjur defal ci ñom li war ci yow ta xamne amna ci ko xamne bëggon na lu mel nonu waye mënu ko am ndax bamuy xamé fekk na ay wayjurum dem bimu démé ba man ngir war leena dimbali tay fekk na ay wayjurum dem bu défé tranga wayjur jamm rek la koy defal bu défé tranga ñaan rek la koy defal waye yaayam da nga xamanteni ni guddel nako beccal nako da na sentu ci mom lu ne te fekki wuko yow da ngay wara baye xel ci lolu kon jamono bi nga nekk ak sa yaay jamono bi nga nekk ak sa bay fe xel ñu laq sa ngeerum fe xelena teral meme bu la nit ñu bari geereumu tan geereum la rek am nga ngeerum ak so wajur bo nak lu muru nuru lu doye di waaw bu la ko nit ñi xébal ba tanga xeb ko bul xeb sa wajur ba tang di ko sa presenté fenn bul xeb sa wajur ba tang di ko sa wané fenn ndax tay yow kay war nga xamné même sa wajur bu ndro ko doye di sax yow gëmal né lam warona doye mom la suñu borom jël defal lako nga doy amana tay ji bu ko suñu borom defal mo mat sekk yow yaay manki kon man na am yow yërmal ni ci sa wajur bu jigen am ci la suñu borom ciomp defal lako nga nekk ko xawa mat ndax donte nit du mat nga nekk ko xawa mat sa wajur wo nek ko xawa matadi day nak bo sagane wala nga gattum xel da ngay japp ne sa wajur momatu yow ya mat fek man nam li la taxamat dañ ko ciopate ci mom tegal lako bu gëme lool rek ding ko fonku te man nam soxna lako yalla doxali te xamu ci dara ndax do mo adama lu bari bay def ko wumpu do mo adama lepp ko mako wumpu ndax tay ji nit ki dongu sa loxo bi nga xamne yag nga ko jël diko sel mo sa yo xey diko xol tay ji bu ñu tewon la ñaata erd mo nek ci sa loxo bi do tegg wax ko tay ji nit ki liko gëna jégué ta mor ko xam yépp xamuko tay ji ko ci waxon ne ci karaw gi yéni bëdi ñaat la xamuko sa mbari bëdi karaw gi ñaat xamuko tay ji nit ki bu xeyoon dem doxi soxlam ba ngonjor nga ne ko tay ñaat jégo nga dox so xamuko bo ne ko ñaat yoon nga wax xamuko lo lepp du ko xam yoyé nak nga xamné yow ci yow la né nga war ko xam ba nopi xamoko kon ci nga war xamne yalla lim dexeñ ci jëm yi yow dalay wumpu ndax sa jëm bi bop rek lim ci dexeñ wumpu na la waye ku ci sagane say wajur nek ci ginaaw nit ñi di len magal ak teral dafa ne da nga ci am muju gu rafet dara nga ci dul jeli xolal ñi ko daan def ñepp bañ demé bu mëna tuñ ko ne nga ne ku len gis ab sarax nga len di yene bu ko defé ñu naan man na am aduna bi mo melni waye alakhir bu ngi bu ëllëgé alakhir lay raw sax ñi nga mel ndax la la yalla sun borom sant nga defut muy top sey wajur defat ñu ak rafetal nga lank rafetalo jëme sey wajur gis nga ko fi man di magal itam mom dafa magal ay wajurum ko man di jox cër ci adina mo xam sab xarit la mo xam ku mëna doon nga jox ko cërit mom dafa jox ay cër ñam ko wara jox leg na yow ñi nga wara jox cër bo leen joxut cër ko jox cër mom jox na cër ñam wara jox cër leg leg nga gis kuy naw nit ci top gi nang ko top ay kilifaam mais da nga amuti kilifa yu topal sey kilifa do top koy top nit da ngay am kilifa di waye nangu wo top sa kilifa te kenn do la wax deug nit ñu bari bëggu ñu ko leen wax deug dañu bëgg nga bay leen ci li leen neex waaw amna ño xamne dañu nelaw te kenn bëggu ñu yaw te ñaare ñi nga xamanteni dañu sagane seeni wayjur mo xam lo man di nek ak fo man di nek ak ci ko man di nek ñaare bo xame ne sax yow fonko sey wayjur dula ca wax lu bari ndax bëggul mukk nga yew nit ñu bari bëggu ñu ko yew te yeen itam da nga nit ñu bari tam dañu bëgg loolu ñu leen def dafa bax ci ñoom dafa am ño xamne dañuy nelaw te bo leen fa fekke di leen bëss rek ñu japp na ñanga ja waaw kon jamono bi ku nelaw ya nelaw waye wajur dal nek ak mom metti wul yagut te it ñaawut kon kenn ku ci nek na nga bayyi xel loolu gis nga ñinga xamne dañ doon genn seeni wajur ndax seeni soxna ba yalla dugal tay seen wajur laqku tudd ci suuf dañuy tok ay heure yo xamne wala ay waxtu yo xamne manam bu len doon carte sax duñ ko yek ndax def nañ luñu reccu te mootuñ ko dabo def nañ luñu reccu te mootuñ ko dabo sa soxna rek tax la nga toroxal sa yaay becci gum dara ka mu ñepp di ci tek seen bat ba nga toroxal sa baay nan goor gi da bari wax ak goor gi da sik ak goor gi da mandu wala soxna ci dafa neexu ta nekkal xana tay la neexu ta nekkal yow dang ka daan joy ku deg beccëk moko deful amut te dula ci fatil dara dula ci wax dara te fang ko daan egg mom adina du soppam yegg la fi lan motax munoko muñ nim la daan muñe lan motax doko muñ kon ñom and ak ñom yegut metti wutit fon ko wajur nak ñepp la war yow mi magum jëmmit da la war de waye bu fekke sey wayjur seeni set dañ fay nekk di la gis na nga nekk ak ñom ah yow it bo legge na nga baye xal ne fi nga nekk sa wajur ni bo legge na nga baye xal ne sey doom fa lañ lay yobbu de ku la gëna fonku sey wajur fo dem ñu fonku la fo dem ñu teral la waaw wajur nak lay seral xolam lool kenn duko tirisé ya koy jëf bam sant la gëreem la da nga yok rek kon ñi ngi sant ñepp di gërem ñepp kon tay sama émission bi dama koy may ñi fonku seeni wayjur dama koy jaglé ñi bëgg seeni wayjur ñi nga xamné bu leen seen wayjur gisé rek dañuy sigi contane di leen ndamo di ndamo seen doom yoyu lélé da ngay dem ci kër gis soxna sa fa nek yor doom yu bari waye day jël kenn rek melni ko fëyté wo mom ndax li tax mu koy def moy koko mom mo xam gëddam moko koy jox koku mo am ci mom yermane donte ñepp am nañ ci mom yermane waye mom mo ci raw mo ci gëna am yermane mo gëna nga sonn ci mom mo gëna bëgg wajuro mom motax wajuro mom lay gëna yërem mom lay gëna fonko mom lay gëna jage koké na gis nga adina lum dox dox itam du tax mu mu yam ak ñi nga xamne ñoo la bokkal wajuro wi te ni mu joxe ci ram ay wajuro nemet joxe wuñ ko jër seen wajuro wi kon ñi ngi sant ñepp gëreem ñepp ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen jara and ak seen bokk abdullah sall ci radio ikab fm yalla mi borom jamm tam ko te kum defal jamm gam jamm yalla ñu defa jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeer ngeen def

0: map mat na bay ci rew
1: alam ya dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi mujj borom be ab dom da koy surgal
2: de nga walam ja di wax ni talaq bukki bet bunt bant luk e batam
3: nga xi tukal ken du ko per ngalal mboccho
1: walam jaay dane jaay ne jom loxo du ko genné
3: ya sa xottiku guddal sa goñ la
4: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom
5: walam da wax ne ku fay say bop fay say non
6: walam jaay neena fetal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
7: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
8: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali sal woñ bi
9: la barawol nampu boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndëgu
10: waraf lay ngeena seydu bubbu ba fa la neex su misan
4: tak takal mbop baxalu tung bana
11: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
12: wala ngay neena luy naaw mo neexa sanni
13: wala ngay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy beug daan ngay re
4: wala be da fay wax bop budul deg ndigal nak ken munu ca dem barke
10: ngay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
14: wala ngay neena ni mëna ko amuñu baam
1: wala ngay neena bo mi fete tan di yap sax non dakk ko sa yap lay lek
14: wala ngay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw wala ngay neena fi fese te do doy gorum
5: wa di wax ni wala ngay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
1: wala ngay da wax ni atub gaynde forlu tef
15: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na fay
4: wala ngay da wax ni
7: rango ñi baado la moy sim cerey bur
5: cheikh ba wala ngay dafa wax ni ko dem ba ci all ba mari sa bab tax nga rey ko dama yëne ci suuf
4: wa wala ngay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
1: wala ngay ne la la reg mo jeexalut ak mbana
16: cheikh abdullah mag ni de da nañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
1: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yanu torbo atam
7: wala su ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamu law
4: wala ngay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
1: wala dafa ku xamul mbam de moy fon waxu gannaaw
11: ku yey bu yey yaxu bukki yey ngay yaxu yey keutu yax
7: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
3: ku ñu rafatale jakk fat waxtu warul
4: wala dana aduna de bu ciire way def nako laalu
17: wala ngay dafa wax ni bare ndo mba bëgg kër bu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
11: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mbanja xaan nga
2: ngor moy sima benn lay toye fu mbokam dikke mo ànd ak moom ngore bi mooy kàkkatar melokaan mu ko nex mel
13: wala njaay day wax ni moytu laax géej ñu laax géej rangal dana yax dana laax tooy
4: wala njaay daa wax ni bu gopp àttudatul cour jekki jeex na
3: wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo
1: alof njaay dafay paral di wax ni ndigal day caabi la bu ëppee di ubbi bu manqué itam du ubbi waaye bu yemee yëpp na ubbi
9: alof njaay nee na ku sag démb taabi doo gë sami xeerom jàmbor
4: wala fa daf ne ganaar bal ko xeebal afu ndax ma koy baalaatene
7: mag ñi dañ daan wax ne boppu jax day yàgg naa bëttum ñett te kenn mu sa gis mu ne bàyyam fekkil mag di
4: waaw wala ngay dafa ni teppum këpputal xont picc taxu koo jóg dañ ko cay fiir te buñ ko ci jàttee day bu duggul kaas rek duggub taar
1: yaxla wala ngay di wax ni gémmiñ guy naj borom du wax jàmm
3: rëbb ca coow la boo jàppul it gis ku jàpp may la lakku
4: sëñ Abdoulaye wala ngay nee na kuy ñoddi da ngaa jotlewut
1: wala ngay nee na
18: mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
1: wala ngay da wax ne nagu dul bo jamé so wu wex ba taw
17: wa wala ngay dafa ni tacc budul raw jeerul yak ay nelaw
1: wala ngay dafa ni
19: ñu la wala ngay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
17: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
3: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
1: sa bu dekké loxo jëf jëf
13: wala ngay dafa wax ni ñu sa borom kër yek sa dom
17: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
3: waxe wolof
17: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ngay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
3: photo photo tagalul mbam ak nopi
1: defan do pot pot mu xéñ def
17: kelim gi su ko lay nga waye regol
3: ben nap nem mënesu ci am pedd am ci ciuj
18: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun
14: wala ndjay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexe mu dum fa
1: wala ndjay den nga sum bu lo bu la ci yore goj ya re su ren ba
3: betap tan jeul na mi deb sank lañ
18: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
1: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci juge
3: xobu xal xajul ci gemign ak tef
10: borom konku yegut borom larmet
1: waaw wala ngay neena dan gu nakare gungé diko defal wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ñegal ba mu tadi nga far
3: ciwol du tok dom je bet
1: dudd bu ngi bet la dañu do tut bu tax tax
13: ayel wan ku ci wato xaj bo nga wésu musta ta
1: mbojjan fu mu taxajo do wër te tour du wërel
18: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
3: picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw taal bi
18: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
1: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mos it no rog siru ya gis nga fi le siru cheikh abdallah mos ko upp taxaway ci taw waye siru gëna gudd ak wër taw rog mos ci bafa mo gëna noy tawaruk siru te saw kawaruk siru ko sut te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
3: yo xam nga siru le
1: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
3: man damay deg ñaar amay deg sa ndax ci deg si ndax di deg beubato
1: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubato na nga ñew ci bu goor
3: legi ñom ban jam nañ wara nen
1: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gas ci deugar wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
3: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
1: ah buy nen day yolal
18: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu bu ñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan bu leen ubi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mën and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
12: dama la ko xam li ma wax do soxla ay tad ba go dama la ko xam li ma wax do soxla ay tad ba go dama la ko xam li ma wax do soxla ay tad ba

ak Abdurrahman ibn Awf ñoñu bu ñu xamé né jaayante nañu wa Awf ak Khazraj ñaari jir lañ ñoo nekkon ci Medina di mujjé wa Khazraj ñoo gëna neew Awf waye dañ dal xëccu dara nga naka jëk ñu dal di xamné bu ci amé gëm ni giir amna ñu tambalé jaayante ci ak Awf ci wa Awf té bu wa Awf bu ñu nekké jaayante mbir mi sappi dañu leen faralé wa Khazraj dañu dal di Abu Ubaid Sayna Abu Ubaid mi nga xamné Sa'd ibn Abi Ubaid mi nga xamné mom lañu wa lamsar bëgguna def muy kilifa tam tawatan and ak doom di waxal ci Sa'd ñu xaw ko deggati sax ñu jaayante won ci jaayante ko ci ñaar yu fekki ko nga xamné ne bi mom Yalla dogal na mu fakké non ñu jël ci Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sidna Ali ak Abbas ak Al-Fadl Safran defal mu fakkal ngirum ba mu add Sayyidina Abu Bakar nak tok Sayyidina Ali demul jaayante ak mom ndax dafa def tawil Sayyidina Ali mu bok ci ahlul bayt moy ñi nga xamne muy Ali muy Fatima muy Hasan muy Al-Husayn yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xabon na malan wër li leen ko bokkam ne suñu borom ñi ñoy sama njaboot suñu borom selal leen suñu borom laabal leen ba après ak geej wacc inna yuridullahu li dafa antum rijis ahlul bayt li tahlakum takhiram wa kunna fi sabili minnatillahi ahlul bayt rasul sallallahu alayhi wasallam suñu borom selal ni suñu borom tel ni sangi dinde fi ba ci seeni sepp ci seeni fatat salman farisi mi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam salman min ahli bayt ci biñu de te ci dafa xandax ma lan sa den salman ci mu la bok muhajirun ne ci mu la bok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam salman min ahli bayt salman mo wala ma yu boy nañ ci ahli bayt ahli bayt kep ko xamne sayyidatina fatima moy sa yayi nga sa to ci ba ba adine ci ci ñoy sharafa wi ñoy ñe ahli bayt ahlul bayt sun borom selal ni len labal ni len lab go xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugg na ci kaaba gi ne amu jëm jëm jo xamne dagal na ci yow nga amé ci ngaay jaaba dugg ci jakka ji kudul man ak ali nga ko def ci ahlul bayt waye nak bu fekke ne ngeenel la li nga xamne mom la dugg ni sax tamay tawhid gannaaw bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wé sidna abou bakr ci def moy ki gën ci ñu legi sidna umar ci top sidna usman ci top sidna ali ci top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam woné na ko bakkal ci bi nga xamné saaba yi dañ dan bilis ci jakka ji ci jakka madina dañu dan fat dem ci nak fatal bo xamné mo ngay séno sa kër leg leg xam nga taxaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ci du ko la ko fatal ci masjid illa ko fatal ci bakri bepp volontaire bu nek ci jakka ji fatal len ko bur bu abou bakri mu dal na kullu tajirin fajirin illa abou bakri sidda kep kuy jaay ko jënd am nga xef ci ñaaka ban def abou bakri neena abou bakri ci bopam limako amé ci teranga dimma ji kenn def ko bu fekkon na dana tan ben xarit am do la def xarit waye seen waji ga yalla rek ay xaritam bu ko ko tuwa en digi salat sama sun borom ben ko ko xamne bi mo lay rajane laylatul mi'raj bi mo dina hadratul quds ba xamne genn ni lepp ñu yalla bind ba xamne hadratul quds sun borom rek do adam gi mu do yet ne yetay ko xamne amun tit sun borom dal xolam dafa deg ba bu melni ba Abu Bakr ni ko xit ya mo dina ram ko yitali yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dindi na ba tayine Abu Bakr mo wara jitt moy kala bi nga xamé né dafa wara wut ku ko wutu ci tagatam di jité julli ko sina Aisha ne ko Abu Bakr day way ko Allah bu taxale sa tax way kenn di ba tam ndax joy nañu té nga wax ni mo Omar ndax mo fa am bat mu ne ko inna kunna sahibu yusuf mu Abu Bakr ni sallu dinasi yeen nit yusuf alayhi salam ak sayyidina yusuf wa rahmatu allah ci lewal le yeen jigen nit yusuf ngeen nan da ngeen bëgg da ngeen di ci am neex la lañu tudé na am bëkkal jitu julit ñi bokk na ci kattal ñi kattalo jigal Abu Bakr muy khalifa bi ñepp yaronte tan bi ko tan mu day ko ci diine julit ñi mu gëna yaronte bi doyo na ci sun diine lañ ko doyo ci sun xabi ba tax na wala ma wi ben bëpp do war biñ ko laajé digënte ahlul bayt ñen ñepp saaba yi ci def mu ne bu Abu Bakr ñewoon ak Omar ak Usman ak Ali ñi sapp ci ben ben haaju haaju ci na ñun lay ndik ko fajj ngir li am lim amé dara fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu bok ci ñu bay waye ci ma fass ne Ali mo dem Abu Bakr ñu waji sama dara yeen tamit digënté ak sama ko ko gënal tay ñu nañ jax na ci digënté garanti yi ñi garanti ci ñak xam ñu nañ digënté nañ wali ak sharif ci ñak xam nak dafa amu kéxalé mu mënu ne sharifa gën wali yi nek gën mënu ne wali yi gën sharif ndax kenn ku ci nek dafa am la yalla melaw sharif mo war na ci l'islam kep ko xamne sharif nga ko xam dama ko nek ki

0: ci mbooti alquran ak sekkereem ak leeram ci la ko suñu borom defarale lool lepp motax sax mu am sañ sañu taxaw wax ne ilayya wahdi salab alquran lool wax joju ku am sañ sañu wax ko rek xam ne amna cieur bu reey reey cieur bu duna dun ci suñu borom suñu borom defal ko may yoy nak ci leeru alquran bamuy mujj di nanu way kep ko mar di mujj di delu kay ci kep ko beug fo delu waye di mujj di leeru kay ci kep ko xelam neex kep ko xelam beug leer seigne touba don ab ndit ak lampe bu lay leral sa xel mom ni ta lepp mu ngi amé ci alquran fofu tamit ci tukki bi la ko suñu borom defale nak mu jeex tak tak tak ci yalla ba disetul dara suñu borom may ko fa ay may yu reey reey boole ko ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam diko ar diko sam wonne ko nak sallallahu alayhi wasallam yow yaay asnal khadim ya gëna kawé ci ñukay ligéeyal boole nako sallallahu alayhi wasallam ci mu koy tag taxon sax mu tag yenenti sallallahu alayhi wasallam di ci wax ci ne kawé na ci kaabu ak hasan ci tag yenenti sallallahu alayhi wasallam nga xam kon moy asnal khadim suñu borom yenenti bi ne ko suñu borom begal na la ci ne say aajo yépp suñu borom fajal na la ko basharani bi qada'i hawaiji lolou nak lepp mu ngi amé ci tukkem bi nga xamné mom la nekkon muy tukki bi mu defoon ci geej gi lolou lay jundju nak ci abyad yi di wax may gi ka suñu borom may te lepp mu sokki ko ci alqur'anul karim mom lay jundju ci bay di nan nabahtani amsi tanbihan ara ajaban anta albadi'u allazi ma wala rahmana aslamtu wajhi ilayka alyawma zakhidan liman ghadawtu lahu ka'ban wa hassana da'a midadi qada haji li khidmati man tabshiruhu darar al'adai ansana hab li bikawnaka wahhaban munayaman hatta akuna bima'il ghaibi rayyana radiyallahu ta'ala anhu
1: xamna abyad yoyu def tay wone rek may gi nga xamanteni suñu borom may nako ci ay serice yo xamne suñu borom jox nako ci tukke mbobu ci geejgi ci maqama yi nga xamanteni maqama salihin nga xam ñom joko jitt won la leen suñu borom joxon ci ay may ay fathu ay kasfu yep suñu borom dajala ko ci mom jox ko mom señ bi radiyallahu ta'ala anhu mu melni serigne bi day faral di def qasidam yu bare bare bare bare da ci def ay ta'assu def ci def tawassul manam di tawassul ci turu yenente bi wala muy tawassul ci malaika wala mu tawassul ci ni gaddu aras wala mu tawassul ci asmaullah husna yoy yep daf kay def waye ñu seddu ne fi ci qasida bi nga xamne qasida yu bare bare yo xamanteni ñaan daf cey bare serigne bi daf ci bari lol ay tawassulat nga gis ne fi nak daf na ci tawassul ci turu yalla suñu borom tambale ko ci malik nga xamne ci allah ismul jalal ba ci malik nga xamne lu tollu ci ñaar fukki tur ak juroom ñett serigne bi tawassul na ci tur yoyu di ñaan suñu borom defal ko lim bëgg te ñaar fukk ak juroom ñett yoyu lo ama am solo limbu ama am solo la serigne bi fonk nako lol ci ay mbiram yu bare bare buñ de xol sax Touba buñ ko bindé buñ ko doona adet ay arafam day toll ci 28 muy ñaar fukki araf ak juroom ñet serigne bi da ay tasu ci turu suñu borom yoy tayit yalla ko diglé walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha yalla amna ay tur yu rafet su ngeen de ñaan de leen ko ci ñaan motax mu tambale ko tambali ci ismul jalal muy allah ba ci al malik mom lay wax na allah moy tur yi may bëggalim lay le nga deg mu ne allah al barru ar rahim as samad al qadir al wahid al qahhar al badi' al wahhab al mughni al wasi' an nafi' al mannan al hadi ar rabb الحنان الجبار الكريم الحفيظ العلي العظيم العضل العليم الحليم الفطاح المعيد الرزاق الملك nga xamne kon yépp daf ko andi ci biir xasida bi di tass ci barkeb tour yoyu ñaan suñu borom mu defal ko liñ bëgg naka non nak naka la ka jéxalé ci tassu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam touru yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy touru muhammad ben yon képp la ñëw ci xasida bi yi ci dess yépp daf koy junju rek nga xamne touru yenenbi di ñaan ci barkeb yenenbi xam ngeen nam gëna téggino ak nam gëna rafété ak nam gëna baaxé rek la koy défé waaw lélé nga dégg mune arju lélé nga dégg mune ashkur shukuri lélé nga dégg mune iftah lélé nga dégg mune khut lélé nga dégg mune makkin yoy yépp muy ay xéeti ñaan yo xamné ñaan yu am solo la daali jéxalé qasida bi nek ci salatu ala nabi julli ci yantibi sallallahu alayhi wasallam daali ne ajib wa salli bi taslimi ala sanadi muhammadin wal tahab li faiqan bana radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam kon seigne sidi li da melni mom lañ bëggona barkelo ci cheikh ramadan al mubarak ñaan suñu borom mu nangul ñu tay lakal ñu ko fu yaq agul ta defal ñu tawfiq ak najax ci barkep cheikh ahmed bamba khaim rasoul assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa kay jerejef oustaz mukumba ci tombe yi am solo yi dina ci qasida gu mag gog nga xamne yang ci joyalon waxtan wi tay mu don qasida go xamne ma sha Allah di ñepp xamnañ ne serigne bu mag radiyallahu ta'ala taxawayam ci digënde mom ak boromam diko wax ay soxlaam waye sabu ko suñu borom fajalé waye muy def liñu woyé fa amma bina matrabiku hadith qasida gi lol kep la kon melni jotay bi suñu blahat sall mën nañ ko wacce fi di ñaan borom bi tabaraka defal ñu li tawfiq
3: UKPFM UKPFM université cheikh ahmedou bamba

0: top itam moy sapo pompier kon mu mel bu fekke ne police ambulance sapo pompier ak gendarmerie dajé nañ ci ab intersection kan mo wara ñëk dem may wax ne bu fekke ne ñent ñoñu nga xamne ñaare dañuy nekk ci yitté yi jamp ñu ko wax urgence bu fekke ne nak dajé nañ té kenn wonewu ci mandargam yakamti ndax mandargam yakamti ci auto yoyu moy klaxon yi nga xamne mom lañuy wax manam avertisseur sonore spéciaux manam xéti corne yi nga xamne ñom rek lañ ko jaglél bolé ko liñuy wax zero phare manam lampe yoy nga xamne day xey xey di tak bleu ak xonk bu fekké né kenn ci ñom wonewul manam ne yakamti na manam talna li nga xamne moy avertisseur sonoram ak zero faram ñom ñep dañu fay seen ay zero far ñom ñep itam kenn utiliser li nga xamne manam moy klaxon yi nga xamne moy avertisseur sonore spéciaux bo boba dañuy sukkandiku ci caractère priorité ba fa nek ndax ñom ñep bu boba ñoy yeb atté képp ko xamné yow fété nga fi nga xamné bu doon ay auto simple ño fa dajé man nimu ko mëna waxé ay voiture particulier rek ño fa dajé nañuy doxalé bu boba itam ñom ña fa dajé nonu lañuy doxalé ku fété fo xamné yow ya am priorité bu boba yow ya wara ñëk jall ka ca top ca ba ñom ñep di jeex bu fekké nak dañu fa dajé am kenn ci ñom ku yor mandargay ku yakamti ku nek ci urgence manam tal kala son deux temps yoyu muy avertisseur sonore spéciaux wa ila mu tal li nga xamne moy zero phare bu boba nak koku mo wara ñëk dem ñepp dañ koy bayyi mu dem bu fekke ne nak ñom ñepp talando nañ li nga xamne moy sen lampe yi ak sen corne yi di wonane ci yitte yu jamp lañu nek boba nak sapo pompier mom lañuy bayyi mu ñëk dem ndax lay tax moy ëpp priorité ñom ñëpp ndax da fay wallu ji manam ño xamne nekkuñ ci ay loxo may léral ñëpp itam ñu japp ne ambulance mo wara ñëk dem bu boba dédé ambulance tamu yoré mi ngi ci ay loxo jëm ci ay loxo sapon nak amana ci ñamu jëm nekkuñ ci yenn loxo motax mom la ñi ñëk bayyi mu dem tayit amana fa mu jëm ñamay wallu ji mbolo lan te ambulance bi amana kenn kep la yoré kon ñi ngi leen di sant yeen ñep di leen gërëm bu benen alchemist ki seen benen alchemist transport di leen ngeen jëf
1: alchemist transport ak papsec
2: papsec ñu sant ko jaajeufal ko bu baaxa baax di ko joxana ji inshallah rabbi benen alchemist ci benen ponk ex nañu ci ponk bi kemal jotaay bi li gëna fess ci yene kay yi ñu leen koy nafa
3: UKB FM
4: li ci yene kay yi
2: papsec amay
5: bismillah le parlementaire yene kay ma nga ca waxtanu njitu reprena basiru jomay jaxar fay wote na ko mu doon dialogue bu da ko fasene sekk ke rew mi ñi nga xamne ko amnañu fi kaddu yene kay bi ne Macky Sall neena mu ko du wuy ji jamway isu natagoy parlementaire ño xey di xibar lu ni mel le point actu sport ma nga ca walu coupe du monde bu ñu koy wajal yene kay bi xey du ñu xamal ni njitu reprena basiru jomay jaxar fay ma nga cay soñe ci taxaw bi nga xamne kon gaydi waranu ko taxaw ci walu ko jogonté bi nga xamne kon addu wala kep ñoko sekk yene kay bi ma nga ca tagal yaram ba tay ne du kay 17 xali matalouf ko djoum ñaarat yene kay bi ne quart de finale ba Senegal Mali lay jogantel yene kay bi xeydu na xibar nek ginaaw ndamlu amna ko ci ko Algérie ni ci beccu dembu gi Senegal qualifier na ci quart de finale qualifier na ci coupe du monde bañ ci wadjal le verdict quotidien yene kay ma nga ci cheikh diba mi nga xamne nak bana ñi nga xamne ko ñoom ay woleri dembam lan ko ti melne ndem se yalla mustapha bah yene kay bi xey nak di ja wax ay cadeau yo xamne ko mom la jangate taxway bi nga xamne ko cheikh diba taxewen nako ci ak fat gi nga xamne ko ci nga xamne kon danaka lu neex defal nako ko fatte ko fi mu tolli yene kay bi xey fessa sen ay natal 2 minutes pour lire l'essentiel ma nga ci jomay mi mo ne fi mu tolli ni kay ni ay fonctionnaire am ñom kay danaka ñom ñoko teunk Omar ne det yene kay bi xey sopp ci ab la ci ko waxtan yu def nañu ko ci lu jëm ci wala ke ñi xamne kon nguur mom mo leen fa taxal nek ñi ci resta danaka xaaliss dong lu ni wër yene kay bi ne fi mu tolli ni kay president Bassirou Diomaye Diakhar fay berina

0: lu galankoor na lool appel liggéeyam le Dakar Roi Sport, ñoom itam dés nañ ci wàllum tàggat yaram bi, dés rek ci gaynde yi nga xam ne ko ñoom matalu fu ko juróom ñaari at, ndam lu def nanu ko ci kaw Algérie mi nga xam ne kon daan nanu ko ñaari bal ci benn yéenekaay bi, ne loolee moo leen yóbbu ci coupe du monde bi nga xam ne kon jege nanu ko lool. Enquête quotidien yéenekaay mi ngi ci finance réew mi bor bi nga xam ne nag fi mu toll ni xoj na lool. Sénégal sunu naa tàngoo ñoo xëy di fësal agence Bloomberg bi nga xam ne nag génne na jafe-jafe ñu ngi ko cay wax ne nag boo saag doontu de bor bu war nanu ko caa fay rawatina ba ya yene kay bi ni jafé deugantam mo yort Sénégal Libération quotidien yene kay ma nga ci ay ñaw teuf bo xamné kon gis nañ ko ci kaw Marie Diouf fofé ci war ci bori mbour yene kay bi ni ñaar ñu ndort né sen loxo sétu ci dara ñom ñoy dañ tek nañ leen loxo ñek leen luñ bat gir ma xam deug lan mo ci xew leneen lo xamné ko ñuy wër la ci xew ci kër Mbay Fall yene kay bi nak ni Moustapha Samba ke musibe bi nga xamné kon mo dal ci kaw enquête ubbi nañ ko yene kay bi ni way juroom bu goor di fallu Samba ma nga ci yëkëti ay kaat né day nganaay danaka day lañ ko fate yene kay bi mo xey di fessel lu jëm ci walu taxaway bi critique quotidien yene kay jalaw national biñu wote ci la nek ni waxtan yi nga xamne kon fi mu toll ni jomay FDR won nañ ko ginaaw ci walu wote bi nga xamne kon wote nako ngir ñu waxtan lu jëm ci walu reew yi waxtan bo xamne kon idima di jëm yi fi massa jaar yene kay bi ne bu ñom dong ministre des finances ministre intérieur yi yene kay bi nek ci alxamisé tay ji lañ fassiyene tambali di jëm ci waxtan lu jitu reew yi wote nako tribune quotidien yene kay ci jalaw baladas sandi ak waxtan yi nga xamne kon yene kay bi xey du xibaar ne njiitu réew mi kay ñu fi masara nekk ay idimaani jërin ñoo ña lay woo Idrissa Seck Amadou Ba Agibou Soumaré Aminata Touré Abdoul Mbaye Souleymane Ndeme Ndiaye Mama Dior Boy Lamine Lo Sidiki Kaba Moustapha Niass yene kay bi ne ñoom ñoo ña ñëpp njiitu réew mi dana leen dalaloo FDR lank nañ ne duñu ko wuy APR ñoom itam lu jëm ci wàllu woote boobe gantal nanu ko sunna tàngoo ne ñi nga xam ne nag ñoom dañ leen ca fàtte ku ci mel ne Bassirou Babou Arsenou Momel ak ñi nekk ci kaw gi yene kay bi ne ñoom ñu ngi woo njiitu réew mi mu wax li nga xam ne kon moo ëppal solo askan wi ci seen wàllu kan nekk solo quotidien batay ma nga ca dinu xamal ne APR ak LD ak FDR dana nu wuté lu jëm ci walu woté bi nga woté nan ko sunna tangue ne ay leunt deugantane amna ci digënté yi nga xamé kon ñom ñoo di jomay ak ñom wo sunna tangue ne fi mu toll ni kay ak jaxlé amna ci lu mel l'info quotidien yene kay batay ma nga ci walu tabaski ge ak jafé jafé askan ñu ko dund ci walu kom sunna tangue ne jamono jëkke bari na ci ñoo xamné kon danaka ne fi mu toll ni raw ba yandor te ne tikki la ko waral rek moy lu jëm ci walu tabaski gi dund koy wajalé marché bi jafena duggul lol xaliss amul xaritam danaka jot ci jafena dol yene kay bi xey duñu ci xibar gustu bu yaatu bu def nako ci li quotidien yene kay ci dialogue balade sax waxtan wu njitu rew mi ne ben la koy def nit waxtan nako ci lan moy yitte ji ci gëna jamp su natango xey di ci gisane ne nak walum karangi faaw ñu waxtan nako walum kom rew mi faaw itam ñu bay ci xel yene kay bi xey di xam la rek ne lu jëm ci walu waxtan way ñango ci xol Senegal coupe d'Afrique xale yi nga xam ne kon matalu ko juroom ñaari at ñango amal ci Maroc yene kay bi di ñu xibar ne kay Senegal mo raw ci groupe ba mu bokkon mo door Algérie bi ko don xëccol su natangoy ne lolé sax day ndam lu yobbu na ci coupe du monde bu war nañ ci amana jogati révélation quotidien yene kay ci dialogue jitu rew ma la descendi waxtaan ni nga xam ko non lañ ko fassiyene doxali yene kay bi xibar nu ne alxamisé tay gi lañ ko fassiyene tambali la dépêche quotidien ba tay ci dialogue bobé la descendi ne kay ki di jitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar fay Ilimani Diorigne la fassiyene tambalé lu jëm ci walu ko waxtaan yi nga xam kon mom la woté ngir rek sumbu ko ci point ak ba tay ci dialogue ba la wax ni politique ba économie du comme karangé gi yene kay bi ne li bokk na ci li gëna fess ci li nga xamé war nañ ko waxtaan ni ki tay rew mi quotidien yene kay ba tay ci dialogue bobé ne kay li ko dara ñaas ko benn fan di beccu tay gi ba fan wéri fan ak benn ci wéru né lan fassiyene amal lu jëm ci walu waxtaan yoy jitu rew mi fassiyene woté suñu na tangoy né jitu rew mi ngi xol nakalé ma dafa mëna lijeenti rew mi ak jafé jafé ñu ko dund le soleil quotidien yene kay ci dialogue ba la ñu xibar né Ilimani Diori yi fu massa jaar ministre des finances ministre de l'intérieur yene kay bi né li Abdou Khalil bu yes bo xamé kon mom jitu rew mi indi na ko ngir rek ñu mëna xol nakalé ñu mëna doxali ci walu rew mi l'évidence quotidien yene kay duñu xamal rek ni état civil ko ndox jafé jafé le deugantar ci dekk bu sel bi di Touba yene kay bi xey duñu xamal ne kay ki di président Bassirou Diomaye Diakhar fay ma nga tay yëkëti ay cadre di ci contour rawati na ci ki di Ball Moussa Fofana ak ki di Cheikh Tidiane Gueye yene kay bi de njitu rew mi de ma ngi len di ërtal ngir ñu jëm ci walu ka jafé jafé way Touba di dundu ñu mën ta indi que safara l'évidence ñoo xey bi xibar lu ñu mel direct news yene kay mom batay ma nga tay opposition bi yene kay bi ne danaka day xelu té lañu gis ci walu ku jëp politique seenu ko taxaway sunu natango xey fessel té natalu ko Khalifa Sall Macky Sall ay sa total sal kare wado kay def ci gisane bu yaatu ku ci ne ak sa taxaway ak sa digante yi xam ko ñom ñoo de nguur gi l'observateur quotidien yene kay borop Senegal bi rawati na fonds monétaire tam taxaway ak xaaliss bi fi nek yene kay bi na waxtaan wu yaatu wo xamne kon def nañu ko ci bir reew mi ak lu jëm ci walu taxaway bi deug yi nga xamne kon Serina Aliou Ndiaye mom de yëkëti na ko ci walu bop kom bi sunu natango xey du ñu xamal ne danaka kay liñ xam war nañu ko fayde ci bir bu gatt bi doona lo xamne kon lu metti la ñaari wéer yi ñoom lañuy sentu jundé ñaar témiri milliard yo xamné kon nguru Sénégal war nako fay yéne kay bi xéddu ko ben ben né bu jëk ba juroomi témir juroom ñett ko ñaari milliard loolé lañ wara fay ci wéro ko juin buñu déba ci juin wéro ci top juroom ben témir ko fon wéro ko ñett ci ay milliard yo xamné kon war nako fay yéne kay bi li ak jaaxlé la mbirum pap malik ndour ma nga xamné kon fim tolli ma nga ci kasso ba yéne kay bi na avocat jamono ji kay yeen sakku nañ ci procureur bu jëm ci walu ko baye negi go go xamné kon bëgg nañ ko ci sunna tango yi né jamono ji kay mi nga xam ko lo ko té na xal lool ci du ko djé yéne kay liggéey kat yi nga xam ko ño nek ci kër yi ñu leen di woy ay mbindan yéne kay bi nek seen jafé jafé metti na lool yéne kay bi xey def ci app geustu bu yaat benen geustu lo xamné kon sunu na tango yi l'observateur def nañu ko ci nek ay coupe du monde ba ñu ngi koy wajal Sénégal nikiti akam ci tay gi na fassiyene genn listam ngir mala xam ñen ñoy téwal Sénégal ci jomonté ba mbokk yi ne kay yango di liyel insha
1: UKB FM
2: li ci yene kay yi UKB FM xibar yi pap sayar mbay
3: mbokk ñu santati len gërem len li kon moy li fi rusone ci ay xibar ci guddi gi ñu len ko doon jotali pap sayar mbay mo faré won ci addu kay bekk machine bi raskaru ci deglu bi yeneen xibar ëlëg jamm lay doon programme day wéndi bu ñu néba 21h30 seen émission fashalu laaj ak tontu ci walum diini serigne mbacké abdourahmane ngeen ci fassiyene andal ñu sant ñepp gërem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bu raw mom jamm te kum jamm ngam jamm yalla defal fanaanum jamm di la ngeen defuti